0: omrekwa wodi die wie na se wonom ne enam ye sechi na se bohu sakra ye bia kokoku doctor ikwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra especially na healthcare fda ajide din kato yi atum
1: Agbeve piva.
2: Malaria so.
1: Agbeve piva.
2: Insuba ya boden.
1: Agbeve piva.
3: Medi malaria fever mwani sunkunim.
1: Anukwa. Malaria e yadbwane pa u. Mese. Ebubu migu ho. Asa hama pa. Enye e diabobo me joan tuzo. Maye week. Me wife eswa mi mwijina hod mwa na me cheshe. Bibia nye makono. Neminya agbeve piva ni binumu ye.